mbokk mi ngi nonu tay ñi nga ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xey li ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xif xije lek ticci ticci dip ni dal ci deug deug bëgg na ko